0: Doa kon himni sekang nining kolok ang himon ba tang sa sa juta ka bang masa
1: sido ke boda phai kya dara ni dol rox phai kina
0: ngang habi
1: are phai di sitra lang mani chala tu tui la chi ja gu kha
2: o ta bu da sok phai no na s kol khai mani biang ka mai tong ha bu phron chim kol khai mani ha ba di da di
1: Dara shok, supa wana chok de.
0: Doa ko.
2: Asi kol khai mani nuge da?
1: O, bachai, saileno rojak, iko tabuk sanayu. O, 10 times miss call. Tamo ba bachai, asi samung nangkaba, achala khorok me achuk jakhai, samusa.
2: Aborong no, nin dara ni dol ni payong santo sanjang nai. Jiti chakiri khalayo, nini bagay no no nanya hani phailayo.
1: No rok, anu to kok thai sya sengna nang le. Kogyan lamia, biang ni biang sinia nugia bororok bai. Ang inglak basi, ang nonumia samani, iko, obono dara shok.
2: Ako, tasha turuk turuk, kai kok sadi ang kanawan, mora zuma. Donung ako, naigana ba?
1: Bobo ba, u kamsri kosom, in kajak de.
2: Abono, bahai.
1: Hati ni dorta, cakiri ganang ba, choli drokta.
2: Ang kai chazak suka.
1: Ako gya basi, ani laib ni kok, anu kisa norok sunganang mani.
2: Ako, nung to ni dar no sawi man bile, bini kok so ono go doro. Aw, ni ni choice to ka ham no. Hai po na chakiri ganang bai chakiri kari himani kisha ni kogya. Ako mucho narak di manai. Ni ni tong thong mati ng lak. Ni ni mucho mati ng lak. Rang tong khai bebaak no mano.
1: Ke bache, hanjak ma. Madaman no, sadi, rang bay hanjak mano, madaman no, sadi tam siri siri.
3: Biko, tam nong ni carok niya kuda, hay le ding di himaba, tam sal thang malo niya de, nong sal thang dagya da. Niki sabo sa, isika ni dong himada, mung tamo.
0: Ani mung kay raisho.
3: Iko. Boba sini lagi, boka jiti saki kelai jonggo, ane bayab ni bin menanyo, sontos. Bota kai jarago tegia bagi payman liat ta.
0: Hai, angka Raisho.
4: Hai, angka sontos.
5: Hai, angka Molin.
0: Ngerawai malai malai nyetong toka.
3: Iko, selabanyo, isi kan ikok salahnya hendi perup payman ni.
0: Kaham kok, bah, mutairo, bayi tangan ikok salah hendi payman ni. Bunyi kok si kanan ini payman sih. Ani hamdan mah kau bui. Tetan lo sana payman. Tini bunyi ya gua ya kan tu payman ini sih.
3: Iko payah kebala. Cara nung lagi kok sana nung lagi.
2: Do iko cara nung lagi. Menai do bagi lagi. Hei biskut do guna lagi.
4: Baca ya nu kisah tu sih rigat deh.
2: Hei cara dia. Biskut bona de.
4: Ana lep sana rudi.
2: Iko ni ndol no bona rudi ta.
0: Ang nang ya. Ang sarong noi loi kere base.
2: Ndi, nung di.
4: Ba, base cha thok suka. Ni yang ni no cha ma nu ma le tai thia sak po lak.
2: Oi, kupal ang ye. A cha isi ka se sna mo. Ora ni ko po.
0: Sa si ka ta nang le.
2: Tok ma bang kha ka nu de iko ang kai khuk su ko ra kho pa. Kunang ya mung sang ya.
0: Mungka, macam ini mungsang liya.
3: Hai, tamu malang-malang nasi tongsa. Thang di, wasung lo punuk ini dinin dol no.
1: Hai di, iya ngono hai di. Kon di ang yak sui di siwa na.
0: Nang ya, ang no sui man. Ang thang si na.
1: Tongga di, tamu ni thang na hini sawi to. Nung da da baca nyo, jini kok sana pai mani. Salang ya da.
0: Mungka wai sa si naik no. Ang sawi mang lagi sika. Jini le ang te sawi mang. Tamu na kan di do, ang thang kan do.
1: Dara shok ang buti ni obo hai engka ni sini sawi manya anu ke bo mongsa saya nang bo sawi manu ang nono besuk hamza gito
0: katakan dah tu sana nang ya
1: dara shok
0: tong lagi tu nung sini kamra tong nang tangka
1: Tonggede darai shok, tonggede, datang kudede.